tunga soin yung migiti Sunday request show nating uyak usan at ay rikut to sang nakdaw yung mani yun ito sang nakatak tiduta o kakyo yung atobi utak udumin nating uyaw raktok sa natayri July 19 sa garot 19, 2026 tusang sang nakatakuro yung narakpagot o kara yun eh Facebook kut titarakto ni ikakibig kudu titarakto ni. Dusang narusukat ang nakpagutong, tunga sugit ti.

Facebook ko tema tu sang nak to ka ko marang ming Metallica David E. Cow Charlie tu sang nak ko mayok King Nothing Isaac Louis Gunmu nilia nilia tisu niyong